mesela nou ka ekite kon nou. Mwen ka espere se mwen pa san bot ti mouman epi Radio Mandiana epi mwen ka akompanye yo. Alo, mwen ka di bon Diye mersi pou jounen ya. E mwen ka diyon tre beret pa mou li, sante l'amou, proteksyon epi respi. A demen si Diye ve, mem le ya, epi di febi sa zalimet. Ciao, bye bye!